tenia. Odi efura kurampo, odi apantenia. Etekuruku, etekuruku, etekuruku. Ye himono.